before shona khona pake tolo sibesidlalayo lapha ke double playing omembili zilandelana mike lapha kukefoniki amsana lapha kukefoniki amsana lapha ke ukhanyo mambesi lapha ke ijoldane savane salwele ijoldane safinyelela sa asafika qathatha kulona kana baby khona lapha ke ingoma lapha ke umduduzi ncube mehla lapha angisakhoni ngikhumbula umama uthi ngiyangisakhoni yaza kusahlaleki mina ngikhumbule uma wami. Alright, sekulungile 26 minutes asele before lapha ke u3 la ku 107.6 FM lalela ke sekuday number 163 sekudlulile lapha ke izinsuku eziyikhulu namashumi ayisithupha nantathu 163 days selokhu unyaka lapha ke suqalile shuthi ezisalele uye lapha ke 201 days amakhulu amabili nosuku olulodwa ehisela ngapha ukuthi ke siyofinyelela lapha ke kumhla ka 31 ku December usuku lanamhlanje ke luthathwa njengana lapha ke international lapha ke albinism awareness uqhakambiswa lapha ke abaphila nalapha ke isikhumba esimhlophe uyakuba lapha uthothi ke uyambona uthi ke wakithi lapha ke umpisholo kodwa ibala lakhe livanela khanya lasondela lapha ke kwabamhlophe ababizwa ngalapha ke ama albino khanjiswa lapha ke usuku lapho usuku lanamhlanje kulapha ke umhla ka 13 kuJuni usuku nje lwabo ngempela uma uthi ke mhlambe ngakhona lapha kasekhaya ukhona mhlambe ukhona emndenini babantu nje saba abantu kuyaphileka kuyaphileka nje umuntu nje ofana nathi ngisakhula ke mina kwakunenkolelo engizisho ke futhi ke ebhedayo ngempela kwakushiwo ngempela ngazi ukuthi ke uma wenza 1 2 and 3 kwenzeka u 2 and 4 ngempela kubalekile ukuthi ngempela sibanike yona lapha kuindawo yabo ngoba yazi ukuthini sina sonke singabantu bakamdala sidalwe uNkulunkulu ngempela njoba sikwona lo lapha kumhlaba singabantu abadaliwe azange sazenza mhlawumbe umuntu wesilisa uyayiqhakambisa uthi hey mina ngijongo lalela kwaba intando kamdala nje ukuthi ke ube njalo wangakuphendula ongaba umuntu wesifazane nawe ngakutshela ngakugiva ngalapha 24 minutes osele before lapha ke u

0: writers vane simbhekela ukuthi uthini kuthina semayini sawona
1: ngibona sawona sawona
0: eh mpwethu ukhamba kahle womfowethu
1: hayi ubaba lona indodana kuye
0: hawu hawu hawu kulungile kulungile baba sanibona
1: baba indodana kimi wena uyaphila ntodana
0: ha siyaphila baba
1: baba phemizwe elikhuluma umuntu sikungamboni ukuthi ungakanani.
0: Oh yes, yes, hayi cha
1: ukukhuluma. Ngaphansi kokuthi message yazisho igama.
0: Mm.
1: Njengayo lo mntaba kayikhonta ngathi noma iyamazi.
0: Oh yes, ngiyabazi lapha ke
1: lo mntu. Sami sikhulu lo mntu.
0: Mm, ngiyakuzwa baba.
1: Hayi, ngikuzwa kahle indodana ngisibonile isihloko sakho.
0: Mm, yes baba.
1: Kanti ngikulalela ungena nje sithi yazi yodwa ngoshaya leso lelo hole nginomntana lendaba ukuthi ngifike ngoku tomorrow.
0: Ngiyakuzwa baba. Baba mhlambe uma kuthi siyabheka lapha ke esihlokweni khona la oke waskenywa khona noma mhlambe
1: wabona ke mina akhileke mina emhlabeni emsebenzini ngoba 2020 noma 2020 ngegeme ze COVID.
0: Oh yes, yes, ngiyakhumbula baba.
1: Kodwa mina kwaba semhlabeni nangazi until today angazi kuyashona phi 7000.
0: Hawu wavani wadu
1: ngabona ke ngingena deputy board engasikwini phakathi angazi noma ithongi neyikoloti noma engenza mina noma engajoyina mina kodwa kade kwenzeka ukuthi ngahambe imali engaka.
0: Manje usuyithuka usukhokha iy'kweleto ongazazi ukuthi-ke
1: uyabona-ke manje mina sekuze kungabi igama lami manje sekuthiwa ngiyaflexiseka ngisakwazi kusizakala lapho ngisizakala khona emabhenki hawu kodwa njengikushoyo nje mina ngithi nayo makuwukuthi umuntu ngicabanga ukuthi akasaphili mina ngodwa ngiyaphila ngiyaqhubeka makuwumuntu noma ngoba ngayikhuluma ngathi ngangena nakuma-social media ngangena ngasihlangana ngayo ngiyamafonifoni amafonisathi ma ungamazi ukuthi bange ngesikwazi ukusiza ngoba fanele siyobona labo bantu abenzele ngabona naye ukuthi uqinisile umthethoo yabobathi maseke ngisela kufacebook abantu esebenza kade hhayi yiphi ibhenki yakho ngabatshela bathi ngikhiphe i-check yabona nje bathi indaba ilapho kwibhenki lakho hhayi omini umuntu ongaphansi wena wakeneka khona kwibhenki lakho
0: oh kusho ukuthi indaba bathi umhlola usekhaya
1: umhlolisekhaya impela
0: noakezwakala baba
1: ngiphakamisenayikhuluma ngentoiyafika njalo le nto enunorukubhodo minaz babeza abantu bekebebasenekawu-7000 wonto
0: futhi akuyona imali encane ngoba sasibona nesimo somnotho ukuthi asihambi kahle imali encane ngempela ekwazi ekayizokwenza lapha-ke okuningi lapha kokufisayo empilweni yakho weba buntu
1: abakabanzima kodwa-ke ngoba siyazinela isimo ngibathanda mina ngoba ngathi mayekenzeka lokho ngoba namaphoyisa engakwazi ukungisiza ngesimo vela abasisoti andasisendelayo ngathi ngekodwa okwaphela hlambe kwamsesini wakhe leyo asekho ngoba ntayishuthi into ayenzayo leyo aphela ngayo
0: ya
1: mina-ke angiqalekisanga kodwa ngathi ukhona ongabonwayo nayena uzongidilela naye
0: and futhi uyakwazi ukuthi angenelele kulezo zimo ey'njalo Alright, ke sabakhuluki lapha-ke lapha-ke ubaba lapha-ke untaba kayikhonjwa ezinye zelomo zakho lapha-ke emsakazweni umgugulo FM the sound of choice of KZN Capital uyayibika le yona lapha-ke indaba ukuthi-ke ngeke yena uke wagileka ngempela ke kwenzeke lapha-ke ukuthi-ke askenywe khona lapha-ke 7000 kulo lapha-ke ibhanki elisebenzisa

Awu madoda ngalaba ku 5 minutes after laba ka 4 sithi inkosi sisondela kuwe ke ngalomzuzu wamanje sekwenzeke konke empilweni zethu kepha ni ohlezi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi inkosi siyathoba njengoba sisondela kuwe sitha ke khofaniswa nawe Nkosi sisondela kuwe siphethe imithwalo eyahlukahlukene Nkosi wena uzasiphumuza kule mithwalo esiyiphethe Kuzona zonke lapha ke insizi ezilawula ezifuna lapha ke ulawula lo lapha ke impilo yethu wena nkosi uyangenelela wena nkosi uyaphila kuleso simo sithe khona munye ofaniswa nawe nkosi namanje kuseni sibabaza amandla akho kuyisabatha kumgcibelo Asicela okuningi sicela nje umusa wakho ukuthi mawahlele kuthina. Nkosi guidance yakho. Mayisilawula usithwale njalo ekuphileni kwethu. Saze sabonga Nkosi ngokuthi ke usasigcinile kwaze kwashaya isikhathi samanje. Nkosi siyababaza amandla akho sithake khona munye ofaniswa nawe. Sisondela kuwe silimele emphefumulweni Zinkinga esibhekana nazo lapha ke kuphileni kwethu Kepha wena Nkosi wena umxazululi Sithi ngalesi sikhathi samanje Kona wonke lapha ke umuntu osesimweni esingekho kahle Wona wonke umuntu lapha ke ohlala olahlekelwe isihlobo sakhe Wona wonke umuntu lapha ke ogulelwa sihlobo sakhe Wona wonke umuntu lapha ke oxakanisele imphefumulweni wakhe Sithi Nkosi ngenelela Siyakwazi una Nkosi ukuthi ke umdelo wakho Namanje kuseni Nkosi sithi sikwethembile akakho namunye ofaniswa nawe Uyasho nomkenenezo awukhala ngalapha ke ngemuva uyasho ukuthi ke wena uyakhazimula Ukhazimula njalo Nkosi empilweni zethu Kuna noma isiphi isimo Awena Nkosi uyangenelela

0623151986 0623151986. Okanye lapha ke ukuthi usithinde lapha ku 0333423970 0333423970. Kumbula ukuthi ngo-6 uhlelo funda sifundisane zobe likhona lapha kuthola ukahadebe. Mangenjalo kuphendwa kwamatafulu ngamlindela lapha ke ubaba umlungisi wakasithola uJobe kamatshana uMondisa.

Ogumkungundlovana 7.6 FM angibingelele kumakhanga makhaya igama uthola umamtolo umadla ngamandla awakahadebe uhlelo silibiza nje funda sifundisana idlala njalo nje ngehora lesithupha kuze kuyogamanxa ihora lesikhombisa kanti namhlanje kumgqibelo amazinga ethu okushisa u 16 degrees nje Celsius usuzobonake nawe ukuthi uma uphuma kumele ugqoke kanjani umhla ka 13 ke namhlanje umgqibelo inyanga yabantu abasha inyanga yabantu abasha sithi umuntu umuntu omusha iziphi izinto ufisa ukusazisa zona lingale masegamenxe ihora lesithupha sithi nje ikhuluma nathi ku WhatsApp number wethu othi 0623151986 0623151986

kanti nabantu asebekhulile bangaphawula nabo khona lezi zinto othola ukuthi wawufisa ukuthi ngabe abantu bazazi ngawe usemncane noma mekhona ezinye izinto ofisa ukuxwayisa intsha ngazo owadlula kuzo yabona sisizwe sihle sithi sifunde emaphutheni abanye abantu sifunde futhi nasemaphutheni ethu sithi nje kulabo abalahlekelwe izihlobo sithi uNkulunkulu abe nabo abathwale kulesikhathi esinzima abanye bayafihla namhlanje abanye bafihla kusasa sithi kukona konke uNkulunkulu unomusa uNkulunkulu uyanthanda futhi uNkulunkulu unecebo nempilo ngezipilo zenu ngisho ngabe sekunje.

Ngithembe bonke abantu bavuke kahle njengomgqibelo. Mengabusalele inkosi yami ngeke vuka.

Kukhona lo tatazelayo njenganami, khona lo tatazelayo use late. Ngaze xatshwa nekhaya ubaba use ready selinda umama. Banye baze bathethe bathi bungazini ukuthi yahamba watatazela manje ekuseni. Go hamba ngasakhulunyiswana.

0: kanti isikhathi sami sisimzuzu ishumi nesithupha ngaphambi kwehora lesikhombisa. Angithi ukuyijika nje kancane kanje, ngithi ukuyijika yabo, kunabantu abakhalayo kulezi nsuku ukuthi ngoba-ke manje sekufanele kulotsholwe thina, sebethi abantu akulotsholwe ngamabhafalo. Nithi lo mfana uzoyithathaphi imali yamabhafalo manje maseniqhamuka kanje nichaza ukuthini?
1: You are.
2: See, chapter 2.

uyayibona lo into. So ngithi nje asike sikhulume namhlanje sixoxe ukuthi umuntu omusha iziphi izinto ofise ngazi ukuthi abantu abadala bayazazi bayazazi ngani noma abantu abasha izinto abantu abadala abafise ngathi bayazazi ngani nawe umuntu omdala mhlambe mengabe kukhona ngesikhathi usemncane izinto ezakushaya ofisa ukuxwayisa ngazo abantu abasha singabaxwayisa sikhulume nje kahle mengabe kukhona futhi nezincomo onazo uyabo ukubakhuthaza abantu ukuthi siyayibona emizamo yenu ungabe ngazi ukuthi njalo kuhlele kunalo lo side ukuthi yazi abantu abadala abas understand it all kunalokho bayasplay baqhamuka ngoba sesinamaphutha asike sikhulume nje sibe naleyo dalo kungabhala lapha ya ku WhatsApp number wethu 0623151986 0623151986

kanti bengabe usazibuza nje ukuthi le mkenenezo sho kamnandi kangaka ingabe ingabe ivela kubani ngingene ngo L clue ethi nje tropical legs manje ngikhuphuka ngaye uSipho Gumede ethi Gabriel's Garden yabo ukuthi le mculo engazothi nje kungathulwa nje kungakhulunywa yabo angazi ivusa leyamizwa engazothi uyicabanga usihlamba usemncane noma uyicabanga ngathi usengadini ethize uyabona nje ivusa leyamizwa

0: Sibonga kakhulu balaleli emakhaya nibe nempela sonto emnandi uthola umamtololo umadla ngamandla wakahadebe ngithi ngiyanithanda nonke.
1: Hallelujah.

0: 9:36 isikhathi kuwena umsakazo wakho uMgodlovana 107.6 FM igama unontobe ngombathanazo ehamba nomazuma sikulona uhlelo Youth Alive on 107.6 FM singenangeni ngomake lapha yena kaGabza the Small ehamba nobani lapha odlala tukuzini bethini ngiyozama bakathi lokhu sisho njalo sithi asizameni
1: asilokhu sizamile
0: asilokhu sizameni njena ayikho ayikho iyenzi akukho manje ukucasha emva kwendlu silapho ke njena ke alright sikulona udaba lesikhuluma ngalo ke namhlanje lokuthi ke wena ufisa ukuzama ngakuphi uzama ngasemqashweni ekutheni uyaqashwa umuntu omusha noma uzama ekuthenini uzama i-business lakho kube uwe oqasha abanye abantu sesithe kunaba ke kulona ke ulolu daba esikhuluma ngama uthi usasanda kusijoyina ke emsazweni sithi siyabonga ukuthi ukhethe thina indaba yethu ke laphayana ke njengamanje sifisa ukungena ekuthenini ke mhlawumbe why si leyo qashwa mazuma ibalekile uyabona angiqale lapho njene ukuthi ngoba mina bengisahamba kakhulu ngayo leyo ukuthi ni hayi qala ngokuqashwa mphemu uyabo wena mazuma uthe cha cha cha cha qala ngalokhu
1: ufica ukufinde on the way
0: uyayibona le nto ehenege so ithi ke indaba laphana ngisho ngoba it provides a stable income and a work experience uyabo mawuqashiwe uyazi ukuthi ni kune salary standard imile mazuma uyazi ukuthi ni 15 ziyakhala mhla 25 ziyakhala mhla 30 ziyakhala uyayibona le

Ndayimlo ngumagehle eziphasa umbhashuli mafini bosho uza ngendaba ekhona ungiqhumise njengekhozi ngova njengekati ahlukini bahlala obala babe ngishwabulela ngaza kwethu kanti ke sohlala nani nje kuyoze koshalo lapha ihora leshumi nombili sikhuphuke kumnani nje sikukhuphulela nje umculo omnani njengoba ke sikuyona lapha inyanga kajuni kumhla ka-13 ke kuona lapha ujuni ujuni konje siyake sithi uJoni unhlangulana sikuyona ke ngempela leyo nyanga kanti ke ngani yakwethu njengoba ngishilo nje ukuthi sohlala nawe kwaze kwashalo lapha ihora leshumi nambili lokwakho nje ukuthi uhlala unetheze kurelax lapho qashule imbadada ke manje yabona ke kuvukusi ngiyabona njengoba izulu laphana phandle liguqubele njengamanje ngifuna nje ukukufudumeza ngifuna ukufudumeza ngikufudumeze ngumculo umculo wasekhaya umculo wesintu njengamanje ngani yakwethu ithi ngikulandele lapha insiza osomadoda yalala ke insizwe leyana kaZungu bathu majota athi ke thulungasho

Oh, so my daughter, kupho amnani kanjalo phansi izo umajotha umfokazungu uthi thulungasho ye thulungasho mama ungamtshela uma uthi cha sengiyabona bona siyakhona lapha engathi sengibone khona kusho lapha ingoma ka majotha umfokazungu insizwa ke eyayinephimbo bakithe limtoti okuze kube manje indimeni yomculo kamaskandi cha ngabe ngiyaphosisa mangathi likhona iciko kumbe likhona iqhawe kamaskandi engilizwa ikhuphuka kumbe lidlala loshuni lo omnandi kangaka nangephimbo elimtoti kangaka cha lensi ziphele yathi uma esihamba yashiya nje naleli phimbo layo elalihlukile akekho umculi osakwazi ukuthi impela anamathele kuleli phimbo lela namathele kuloshuni kodwa ke sesosala nje sizithoba amanxeba sizidududuza ngawo umculo wensizwa ngoba bayasho nje ukuthi ziyohamba insizwa kuyosala ke zona izibongo kuyosala zona ingoma ezohlala nje ziphila inguna phakade nganyakwethu njoba ngishilo ukuthi ke umini yakhuba imbungikazi lo hleli nayo ohlelweni sigqi somculo wasekhaya angihambi ngedwa ikhona la kanjani ingane encane ka 8 years unhlanhla umfokamo lo uzongena nje uzogulukudela nje kungekudala wona nje hlala unethezeke uhlale nje la ohleli khona unganyakazi ungabisaso nje manje ethi ngiphuthume lapha ngilandele insizwa yakhona ke lapha insizwa leyo umthandeni weSK bathu umshovu wenkani kwaba nenkani indlovu eyiphika sisuka madoda insizwa leya semdletsheni dai cha sikadumzila sokadeleke komzila njengoba sibona sihleli nje la siugada khona la ku 107.6 FM kwaze kweshalo lapha ihora leshumi nombili sikhupho kanje.

Ayike balalela ikengane zakwethu ayibakithi. Yithi siyofika mntana umuntu, yithi siyofika ngane kababa. Asifikile sikalelekile, oh yebo baba. Kuzwa mnandi ngendlela esimangaliso, awuthi ukusondela ngiyakunqa.

Ipumelele bemlaleli ngiphumelele ngababa ngibonge koza kwethu bonke nkosami ake ngithethe bese ngibonga koza kwethu bonke kusuka lekuseni beyibambile lento beyidudula lento beyidudula yeyibayibamba lento ibayibambisisa yaziyophulela ezandleni siyabonga.

ngiphumele kwemlaleli ngivumele nganika baba ke ngibize lezi ndawo zalapha eMkhungundlovu yabona maphethelo ngishaya indeshini kuzo lezi ndawo zalapha eMkhungundlovu ingani yabona maphethelo mntana monto kuthi bathi nabantu bapokosa abantu niyaphila ibe kithi kosobantu kombaliko asitewuniko gomara yeyiko plesihleri ngiyakutshela wena koyitindayile kumpuphumeni kodambuzathi section kumpumuza ngabingelela kapata hewudiphense dambula awuyebiyapeba wilofontain kwinyamazana ngangena ngiyakutshela wena ngiyigijime ngingena kuhawikhi kophulwa kwitoni broko rismond otweve esimazomeni komagoda koswayman esigodini emgodini ngiyabingelela nkosi yami empolweni nalapha ehasini ngize ngiyongena nalapha kogeza ubuso awuyebya emsunduza ngangena emvundlweni kade indimolweni kampande encwadi enathi kuduli njani lapha ekhokhwane ekhobongwaneni hawu bakithi kujujitoyile kuzayeka kukatorichi ngangena molweni kosweet hotels kurosetta bakithi kumafunza ngangena kamkhizweni kuduli njani lapha kobriyani yempila kuphakapha kobhishop kotelasalt ngangena lapha korestop edepho bathini abantu kancamalale bhobhonono ngiyabingelela nalapha kamncane ha heyi wentlanhla gijima ngane yomuntu uyongena nalapha koximba kwancamalale bhobhonono kwaqanda heyi nalapha kamshaza fm kubriya kodalton odlameni emathangeni kodoloqina

Una ngimlaleli ngikukhumbuze nginitshele mlaleli ngane zakwethu nginitshelile ngaphembelini ngathi ukhona kamaskandlana ebambiza inyoka inyoka yehlathi bambiza inyoka kuthi inyoka yehlathi sine inyoka yehlathi ke la kuye kamaskandi mlaleli beke indlebe ke sawukhuluma naye ke manje siqonde kuye sikhulume ngaleli icwecwa likhiphile kuye kamaskandi kuyothi singaqeda ngaye sobe sesingena kwimkhonzo yenu ke balaleli sinifundele icelo zenu zivulwe neyincingo Siki ye huye le huye le

0: Ake ngize kuwena ke wemfowethu ngicela usondele lapho kulo mphopho. Eh ngane kwethu angithatha bese ngubingelela molo.
1: Bona.
0: Sikhona ngane kwethu sikhuluma nobani?
1: Ikhuluma nenyoka yehlathi indlondla emnyama nosebeka nemafohla kuvaliwe. Phanti emthwalume emathuleni isigodi la engisuka khona.
0: Yebo wenyoka yehlathi.
1: Yebo.
0: Igama lempela mpela mpela mpela ngaphandle kokuthi uyinyoka yehlathi igama lakho nesibongo ubani ngempela?
1: Uandile uvuyo owakaluthuli.
0: Oh Mandla Nduna.
1: Yebo.
0: Oh kunecocwele lolikhiphile siyaluza udaba.
1: Yebo yebo yebo kunjalo.
0: Oh sithi nisihloko lapho.
1: Sithi ngumesi mina ngomfana ojika jika abafana ngengoma yakhe umesi.
0: Awuphinde futhi?
1: Umesi.
0: Oh Messi.
1: Yebo.
0: Umfana ojika jika
1: Ojika jika abafana ngengoma yakhe.
0: Ahashisa wena. Kuyizoka la isizwe ukuzwa konke lokho mfowethu. Eh wasibekela kahle wena wasendlalela kwamnandi kakhulu. Leli cocu likhipha nini?
1: Eh

0: ingoma ikhona online iyatholakala kuzona zonke namonke ama digital platform ingoma ka Messi enyonga yehlathi ikhona nje sike sabonana ama video ngiyabona khona abayinakayo ko TikTok khona abangenza ama video ngayo okusho ukuthi iyangena impela abantu niyazama
1: aw kuyezwakala aw bakithi ayingene ngempela ke bakududule bakweseke kube mnandi kakhulu la kwe ka Mesikandi ngoba umncane nje wangeniswa yini la aw bakithi kuba abangangani bako rap baya rapper benza konke uMasikandi aba abanye khona abangangani bangawuthandi hlobo nje uMasikandi
0: asho ukuthi ekhuleni kwami ngomuntu obethanda ibhova kakhulu
1: oh
0: ngisemncane nje ngaze kwafika esikhatini sokuthi ngiqale ngenze umsebenzi oqala engawenza ngo-2016
1: yebo
0: ngathi mina ngiwenza lo msebenzi eish kwacaca ukuthi uthinta ngisho iintatheli impela ngoba kwakhala uJulius Khuzwayo ngiveza kwi-front page Solezi wathi cha uma sikhuluma ngenkunzi esematholeni canye kwayehlathi ukhombisa isuku ukuthi unekusasa liqhakazile kule ngoma ngabe singayibamba ngilo ngikhona ke nje and manager isikhathi eside ngilo ngiyibambile nje
1: inyoka yehlathi balaleli lena niyayizwela nani beke indlebe mntana nomuntu ngoba ngizoyivula ingcingo ngithi ibingelele inyoka yehlathi kube mnandi kakhulu uzosiqhululela ke ingoma yakhe azosipha yona silalele nawe mlaleli kulelo khaya wo bakithi bantaka baba lakwe kaMasikandi ubando wabukela kuye okaMasikandi semkantshubumvu wathi umbheke uthi hey namahle ngiyidabule kanje njengalo mfo ose umkantshubumvu nami ngibe umkantshubumvu ubani wabukela yena kanje uMasikandi
0: ibhavu kadikade kumthakathele buye khuleni sabengolo ndalo umnyamandla bodwa ngesingweni wenama
1: ah kuyezwakala sazizwa indaba wemini kulungile ke uthini kuye wemini enhla ube awuthi kudlula kuye
2: njoba echazile lapha unyoka yehlathu ukuthi cha kunalomculo abukela kuye okuwumgqumeni ngingifisa ukwazi ukuthi ene wase uqala mhlambe ngamuphi unyaka ukuthi hayi ke so uyaqala ke manje na uyacula nokuthi mhlambe uqala ubone ukuthi cha so naleli khona kwa mhlambe kwenziya ngayiphi indlela nangasiphi isikhathi
0: kwaba u-2016 ngoba la eThekwini ngahlangana nobaba uthwasa lekansela
2: yeah
0: ngamtshela ukuthi nginesifiso sokucula wathi awucule ngizwe
2: mhm
0: ayi ngayishala ifilento yami wathi hayibo nephimbo nje wathi cha ungene emshinini indoda uke uyikhiphe lento
2: yeah
0: wangibekezela nje zamanto ngomane ngaqala ke ngakhipha ke lezo ngoma lezingangikhiphile abamethi sicela zombetha
2: yeah
0: hayi wakhomisa ukuthokozela kakhulu abantu kangena nje ngempela yangena ebantwini
2: yeah ngiyakuzwa ke lapho limini bakithi nesoka sikhona futhi ene noma uyibonga impela uthi ngathi ubuciko obukhona na kube ngingakuzwa ke ngomeni ngifisa ukwazi ukuthi mhlambe ke yona le yobuciko le into esemndenini into esekhaya yani noma nje uwe nje uvele wayehlukela nje
0: engingasho ukuthi into esekhaya ngoba emlandweni ngitheme ngithola ngoba umkhulu akazange lithole ukuthi bayuthi ngihlale nalo mhlambe ngimbone saphila ngezwe kuthiwa hayi wayedlala naye la egincini
2: yeah
0: ngabe sengabona ukuthi oh shothi lento le yawela kimi yebo impela ngisho njalo
2: manje khona laphana uwenza konke uyazibambela intambo noma nje mhlambe bakhona onjiniyela bakhona abasethela yonke lento kwakho nje uqhamuka nephimbo uqhamuke nengoma bese uyacula
0: hayi isikhengi sona siyakhala esandleni hayi siyakhala
2: shuthi makhono wonke kahle hayi kuyazwakala so njoba ke amaciko emangaka bekhona abaculi bamaSikandi sibabona futhi nabafikayo abasangangani endimeni beshisa ikhotha alikho mhlawumbe iciko othuma ulibukake kulawa amanje angisasho ke lawa asethe ukukhula mkatshubomu kakhulu sengisho nje kulawa afika impela uyabona nje take over ngizenza ukuxhumana alikho mhlawumbe ofisa ukuthi mhlawumbe langalinge uzithole mhlawumbe sowucula nalo
0: likhona impela ngicela kamnandi
2: yeah
0: umjolisi
2: also baba ka Enzo
0: ayi inkinga kakhulu
2: yeah ayi kuyazwakala ngani kwe mhlambe ene ingoma ozosipha yona isihloko sithini le ozosipha yona manje
0: ngizodedela yena uMessi njengamanje lo kuyena osihloko sayo le album le engikhiphile ngidlale yena uMessi lo uthi ngijajabufana ngengoma
2: uthe album akusi EP
0: album
2: awusuke uyayithemba uthi hayi ungene ngealbum nje ashaya amacosicosi
0: impela
2: hayi ke asizwe ke ingoma uMessi
1: ake sizwe ke le ngoma yehlathi lenyoka ethi uMessi ayidume idedele baba

0: ay bakithi ukuyezwakala kwamnandi kakhulu uyayinhlela into ayidinga nakona iwadanga siyabonga bekuyihlathi ihlathi lenyoka ugcina ukukhuluma naye iminenhla awuthi umqophisa kancane sizwe nabalaleli ukuthi bathini emakhaya
1: ay cha impela hay ngasho ukuthi hay uthemu incoma laphana ngangaqale ngangaxwa uthi hey yasithemba ngale hay no hay uthemba kufanele ngani yakwethu hay uyabona nje ushuntpela nje wesinanqi ngiyakuzwa impela futhi awuyawajika amakhona kube kube ngathi hay umjolisi nyana laphana lapha ngabothi hay shothi leli ciko leli ngempela ukhonzile njoba ke uke wabeka eqaleni ukuthi cha umjolisi lona cika impela ngathi ulizwa kahle kulabo abamanje manje lapha nkabi ngiyakuzwa uthi cha ibhola liliku ibhola uMessi la ngifisa ukwazike laphana ukuthi kuma backing nakuma leadings uwena nje yonke indawo akukho mhlawumbe abakulekelela khona mhlawumbe nje ukuhlanganisa ke ingoma kanjalo
2: hay lutho dadewethu lutho imina ngibekhayo imina ngilidayo yebo yasenzela nje isitudio nje ngena ngihamba ngedwa
1: khona
2: ngihamba ngedwa ngihlezi ngihamba ngedwa yebo
1: hayi suka madoda ngoba yehlathi
2: njalo
1: uMessi
2: Chika bafana ngengoma.
1: Ah, suka, hayi cha impela ngigezeke ngaphakathi impela. Uyazi ngihlaba umkhwele. Hayi cha ikhupho kakhulu impela insizwa. Konje sibongo bothe
2: uMadlandona ulithule.
1: Oh, yeah, uMadlandona. Cha ikhupho kakhulu manje mhlawumbe ikhona enye mhlawumbe ongathi moso so valelisa mhlawumbe bese ukhupha ngayo isihloko sithini?
2: Ngizophuma sengithi ongisile ngodale. Ongisile umuntu wami. Hayibo ngathi ngisiwe yaza ngifune kuzwa lutho ngawe
1: awusuka madoda manje ukudlise ngempela udaye noma uyakubona izimo nje ezenzekayo emaceleni ngaphandle bese uyahlanganisa vele ingoma ukuthi uyihlanganisa makutheni mawukuthi isimo esiswe siqondene nawe ngaleso sikhathi noma uyihlanganisa ngokubona izimo mhlawumbe ezenzekayo eceleni la usuke ukhona
2: hayi izimo dadewethu kwaba izimo nje engizibukazo umhlaba ukuthi ngiyabuka ukuthi bonakele la ngaphandle ehena ngabe sengathi hayi cha ake lento ngiyithathe ngijike kuba ngathi mina lo odlisiwe
1: awusu
2: ngoba uyamothwe yizwa kahle niyakwazi futhi ukuthathe kuba ngathi ungcoma umuntu wakho ngakho ukudlisa lokho ukuthi indlela sengimthanda ngabe azangifune ukuzwa lutho ngaye ungathi ungidlisile nje manje ehe
1: Hey kanike mlaleli mzuzu ingamashumi amabili nambili lapha shala ihora leshumi nanye emsakazweni uMkhumuNdlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN's capital sihleli nayo lapha insizwa inyoka yehlathi khona ke la emsakazweni kanike mlaleli ngasekhaya sikuphi ithuba nje nawe lokuthi mekukhona mhlawumbe office ukusho noma mhlawumbe office nje ukuphawula ukuphefumule ithuba nje lingangawe ungashala lapha ku 0333423970 noma ke ungathumela lapha umqhafazo kwa WhatsApp ku 0623151986
0: injalo lento bakithi umina enhle esenichazele imini khupha umntakathusi nayinyoka yehlathi kuyizwakala kwamnandi kakhulu yeyinhle lento ayithi ngoniwa ayesithi ukuvaya women enhle bese sibuye
3: Knockout ungaphuthelwa thenga iLS Brown Creamer 750 gram amabili ngo 95 rand iOGO tomato sauce 700 ml ne Crescent Black Wild mayonnaise 750 gram kubili ngo 70 rand uvunyelwe ukuthenga imidili ezimbili iBoxer Prize Knockout
0: Izwakale mntana umuntu ukuzwakala ngane kwethu owuye biya baba uthe isihloko sengoma zophuma ngayitini
1: ile
0: Oh dalungisile
1: ngikumbulahle uthe idliso
0: Oh
1: shothi usungabe nje inkabi ususikhuphulela sizwe ukuthi udali wenzi njani manje udali edlisa insizwa lapho ufuna ibheke yena yedwa awubakithi indoda uma mtshele kwano phela umtshela udali uthi angakudlisi bakithi awuyikhuphule
0: yebo awudedele

0: ubuyela kwena ke mntana umuntu nguthathe ngisho ngithi molo.
1: Wena butumlana njani?
0: Sikhona ngane kwethu sikhuluma nobani?
1: Sikhona nathi ngizokubona inyuso leyo ithango.
0: Ngoma nenyuso njanga danki baba.
1: Ah ngicela ukuyela lapha nje ofisi zoma khonzwayo umtolo unokwanda lesidoda. Babe right nje kumgqibelo.
0: Ngane kwethu danki siyabonga baba.
1: Siyabonga.
0: Oh kwamnandi kakhulu uyayinhle lento.

0: Bala na mo may pagiso. Eh, uyang bis naman na upagiso. Balalili, eh, pagiso. Tingo na na. Uti amen, mam sagazwami. Eh, nkalu kena na babarandilayo. Eh, ukinsela ndlovu. Ohlala. Eh, ukinsela ndlovu. Ohlala ka pagisi. Eh, uJeffrey ndlovu. Ohambela eSwepo. Eh, ngesureka. Ulindeleni ndlovu. Ohlala ka pagisi. Ohamba ohambela eSwepo. Kanye no Anderson Ndlovu ngingakhohlwa ubongeka unqomonga ohlala eNketheni babizwa mina umfundisi uZuma eNketheni ngicela ufakele ingoma yengane zoma ngingakhohlwa umfundisi uzaqa from kaPhakiso kanye nenceku uJobe danke ngiyabonga awubathathe lapho wemina ndle
1: ngithathe lapha uThabiso Buthelezi uthi ke usidonsekelwe lapha e-app yomsakazo bese ngithathe lapha uMbali Mathe ebese ngithatha uNokwanda Mncwango.
0: Bhala nabamlaleli obhala nabangena kwethu wahlulwe kakhulu kudu ewubani lona.

0: azodlala phana
1: ne tavern
0: because akaka qualify ukuba e tavern ngokuqala nje. So asifisi ukubulala ikusasa leyingane thina la kahle kahle inhloso yethu ukuthi sakhe ikusasa lasemphakathini siphinde sakhe ikusasa lalabo abathi sebelahlekelwe yithemba ngoba kahle kahle kule tournament le yezidakwa yokubuyisa ithemba le ukubona ukuthi madoda manje sesibonile sigejile into eneyiningi sagcinise sizibophezela utshwaleni asizama ukuthi sibehlise ngoba ngeke sithi manje biya ke manje noma tu uyathanda kunezinye izinto ongeke uziyekise umuntu manje but zama kuba nendlela okumncenga kancane kancane because eyaziya ke because nenhloso yami nje ukuthi ngifuna ukuthi ngigcina lento igcina isingena kubona yokuthi okay kune tournament emva kwe tournament fanele ngivule league yabo abazobe bazi kahle ukuthi nje bane league
1: yabo yes
0: ehlala ikhona. So uyazi ukuthi Sunday noma Saturday uyazi labo bantu ukuthi abastikile otshwaleni bastike ekudlaleni funa khona fana babe ngibahlelele ukuba bekele iprize ephilayo kuze ngibatshele futhi naleyo prize ukuthi mase nitholile iprize kufanele senze something esobuyisela ngayo noma semphakathini nina enzokwazi ukuthi nithi namhlanje siqoke ukuthi senze 1 no 2 no 3 ukusiza la emphakathini bona laba sithi isidawo ngoba sizofuna ukubakha
1: yes
0: ngoba ngeke usithi sifuna ukubakha sibaphuca lento abasayisebenzisa. So ngiyathemba nasema rehab mose rehab unikwa lento yakho leyo idlayo uncengwe ngayo kancane kancane gcina uphumile. So nami ke la le tournament nje ngingasho ukuthi icishe ngiyenze sa rehab kodwa i rehab nami engekho emthethweni ukuthi nje kahle kahle ngibancenge kahle ngento e-sport ungaliwa nabo ngoba igcina kosuku nje umuntu ongaphuzi umuntu ophuza ambukela phansi. So mina angifisi nangelilodwa ukumbukela phansi umuntu ophuzayo ngoba njengamanje uzobona nje babukelwa phansi njengama kufanele bedlale iminyanga yonke noma benze something but woza mhla ka 4 November bazobethandwa niyabona bobe makhosana abanye bemakhosazana abanye bethandwa nje benikwa ufuna liphi ibhodlela alethelwe yonke leyo nto but thina sifuna ukuyiqeda leyo nto ukuthi umuntu akazami ukuzakhela ikusasa lakhe asizami nokumboosta la ngaboosteka khona. So ngiyabonga
2: kwane mhlambe ke usabalula nje lo msebenzi omuhle kangaka wenzela umphakathi wasemaSwazini amaphethelo iziphi mhlambe ingcinamba othiya wahlangabezana nazo kulo 5 years le tournament yakho iqalile mhlambe ngabe ukuthi ama sponsors uyawadinga kakhulu mhlambe ngelinye ilanga mhlawumbe kufika ama scouts o professional siyazi ukuthi phela njengoba abanye abadlali isikhathi esiningi abatholakalayo ebatholakala khona ku development endaweni zasemakhaya uzokhumbula njengombe ombukazi usiphuma kuphi baningi bakhona ama tournaments ngempela khiqize abadlali esibabona bedlala ku professional level njengamanje. So iziphi ingcinamba okubhekane nazo wena?
0: Hey yabona nje la msakazi wami yabona ingcinamba esuka inkulu kakhulu yabona ama sponsors. So ama sponsors ayasinda ayagqoza ukuthi atholakale kunzima. So siyazama ke angifuni uqamba ngeke ngithi konke ngikwenza ngedwa bakhona abangisizayo kwesinye isikhathi kuthi nami sengenza imidlalo ehlukahlukene but sengeke ngithi okay ubani ngoba sengimcelile ake ngidlulele kuba ngingabisadlulela uyabo. So iyona ke into qala nje inkinga esiba nayo. So nje mase kuthi ke enye ke nje ama challenge abuya bekhona indawo esidlalela kuyona ayikho esimeni kahle hle ngoba esebhuqwini laphana. So kuphoqa ukuthi unyaka nenyaka umuntu mezo wenza i-tournament fanele uqashe ugrader uzolungisa i-ground because ziyakhula idindi zonke lezo zinto enjalo. So kodwa lo nyaka uzange nethembe ngoba khona iground sike salulwela nje kumasipala ukuthi uzokwazi ukuthi usilungisele iground. So bathembisile ukuthi ke lo nyaka impela bazoqala balungisa iground because that ifanele kumasipala usiqalele nje manje nje kade bayaqala bethi angimisa i-tournament angihlehlise noma ngise kwenye indawo. So ngabatshela cha ngeke ngikwazi ukwenza lokho because the tournament akuyona yami iyomphakathi and ngenzela umphakathi nale ground if nilungise nilungisele umphakathi. So into ebalekile

Yes, I see imali. Sike imali uthi ke wild and free ingoma emnandi kakhulu ekhuluma ngayo ke ihep. Njalo nje mangidlala lengoma ngikhumbula kulegalizwa iganja eVenezuela. Ey ngangiqala ubona abantu bejabule kanje bebaningi kanje emgaqweni. Usho ukuthi isinqumo senkantolo enkulu yakho nezo sikhipha lelo la ngibaqoqana. Cishe basebazi vele ukuthi i-outcome izothini. Kwathiwa nje ayisee free iganja, hayi akekho ayengajabula. Kuyabonakala ukuthi abantu bebecindezele kakhulu ngalento le. Cabanga nje umdala uzotshena ukuthi into iyahlanya sodwa. Kodwa ndiyabona ukuthi awuhlanyi yabo. Konke okufanele ukwenza ukwenza ngendlela. Qhamu komunye umuntu azokutshena ukuthi hayi lento iyahlanyisa. Abanye base bagcina sebekholwa ngempela yabo. Kanti ke kuyatholakala ukuthi kahle kahle into eyenza ukuthi abantu babe paranoid wona amaphoyisa. Uyasplifa ngala uyaqalaza uthe maseqhamuka amaphoyisa. Usho ukuthi sengiphelele umsebenzi ngoba phela mangiboshwa ngizophelela umsebenzi kuhlakazeka umndeni wami ngamanga abo nabo bebebazi futhi ukuthi baqamba amanga uthi unkosi man thank you nge speech from unkosi umfana kaMakhumalo eFrance ubaba kaNeliso owaziwa ngobungane hayi ngiyabonga namnkosi mothu zwile ispeech bujo bantini uthi destiny.

Hallelujah. Ngiye siyabingelela bazalwane egameni likaKristu Jesu. Ngokukhulu nje kuyithoba okhulumayo umfundisi uShangazi.

uNkulunkulu ngalesikhathi edlula uJesu uma ngabe uzofunda kuthiwa wathi uJesu mangabe seqhamuka isixuku samkhathaza sambinganyela noma samboza egameni likaKristu Jesu ngoba bonke babembhekile ngoba uJesu la yayifika khona kulezi khathi zamanje wayifika enza imangaliso noma enza ama miracles so lithi ke izwi likaNkulunkulu uma ngabe qhamuka uJesu kwase kufika indoda egama layo linguJairiro lendoda ke lithi mangabe lichaza iBhayibheli lithi lendoda yayiyumphathi wesinagogue lithi ke uma ngabe uJesu eqhamuka ehamba nalezi ixuku lithi izwi likaNkulunkulu uJairiro wafike wayiphonsa enyaweni sikaJesu mangabe iphonsa enyaweni sikaJesu wase yamtshela wathi Jesu nginendodakazi yami iyagula futhi indlela egula ngayo kuyabonakala ukuthi isiyanga sekufeni into ebengicela nje Jesu ngicela nje ukuthi ungenzele ifavor Jesu even though uhamba nalezi ixuku angimind ukuthi uhambe nazi ixuku kodwa as long as indlela izoya kwami mangabe iya kwami Jesu into engicelayo ngicela ukuthi mawufika ufike nje into yokuqala stop ozoya kuso uzoyophilisa indodakazi yami sina 12 years indodakazi ke kaJairiro siyathola ukuthi ayinikezwa nagama ayinagama egama likaKristu Jesu kodwa umuntu okushiwoyo onegama uJairiro lendodakazi kuyavela futhi ukuthi na 12 years lithi ke izwi likaNkulunkulu uJairiro mangabe encenga uJesu lithi izwi likaNkulunkulu yajika indlela ngazi ukuthi uJesu wayelaphi kodwa yajika indlela yase iya kaJairiro ngenxa yokuthi uJairiro egama likaKristu Jesu wayenendodakazi yayina 12 years and lendodakazi njengoba ina 12 years lithi izwi likaNkulunkulu yayigula isigulela ukufa ukusho ukuthi isimo sikaJairiro ngokubukeka sakwe kuyisimo esiphuthumayo uJesu kwakuphoqelekile ukuthi ashintsheke manje indlela angabe saya nalaye yakhona angabe saqhubeka nohambe kade ehamba ngalo kodwa enze njani ahambe aye kaJairiro lithi ke izwi likaNkulunkulu ngaleso sikhathi besahamba oJairiro noJesu ixuku zibalandela behamba beya kaJairiro bayosindisa lo wesifazane omncane na 12 years indodakazi kaJairiro lithi izwi likaNkulunkulu kanti kwakunowesifazane lo wesifazane ke egameni likaKristu Jesu bazalwane lithi izwi likaNkulunkulu wayesenaye esena 12 years enomopho okusho ukuthi lana kukhona owesifazane ona 12 years osemncane ogulela ukufa kube khona ona 12 years omdala osena 12 years opha igazi linganqamuki lithi izwi likaNkulunkulu uma ngabe limchaza lo wesifazane lithi number 1 lo wesifazane way sophe for 12 years igazi linganqamo number 2 lithi lo wesifazane wayesezame konke ayengakuzama wayesehambile wayenyange wayesehambile wayokodokotela wayesewatholile ngisho ama advice abangani wayesetholile ngisho ama advice omakhelwane setholile ngisho ama advice abantu abangamazi ababethi mangabe bembona noma bemuzwa bezwe igazi linuka mase beyam advice bethi ngeke yini mhlamba uzame into ethile noma uzama umuntu othile noma uzama inyanga ethile noma uzama udokotela othile noma uzame omunye ngiyacabanga ukuthi wathi mangabe embona igazi lopha athi mfethu mina ngake ngazama igazi lingophela for 3 days ngase ngiyahamba ngayo kusibanibani usibanibani wangilekelela lithi izwi likaNkulunkulu lona wesifazane wayehamba ezama kungalungi lithi ke izwi likaNkulunkulu futhi mangabe liqhubeka lithi egameni likaKristu Jesu lo wesifazane njalo uma ngabe zama wayesebenzisa imali lithi wayesechithe yonke into engesenalutho kodwa ke uma ngabe uzobuka kwenye version alivezi la kule version engifunda kuyona lithi kodwa lithi izwi likaNkulunkulu lo wesifazane wezwa ngoJesu even though la kungasho kodwa kuMathew uchapter 9 kusukela kuverse 18 nakuMark uchapter 5 kuya kusukela kuverse 21 liyaveza ukuthi lo wesifazane wezwa ngoJesu lithi ke mangabe lithi liqhubeka izwi likaNkulunkulu lithi uma ngabe lo wesifazane ezwa ngoJesu lithi wase esho enhlizweni yakhe noma waqala wayishumayeza angazi ukuthi wambona nini uJesu kodwa ngiyamajina nje ukuthi mangabe eqala ngosuku lokuqala eshumayeza ethi uma nje ngibamba umphetho kaJesu ngiyosinda lithi izwi likaNkulunkulu nangakusasa waphinda the same message ethi nje uma ngibamba umphetho kaJesu ngiyosinda ngiyacabanga ukuthi nangakusasa waphinda the same message wathi uma nje ngibamba umphetho kaJesu ngiyosinda lithi izwi likaNkulunkulu kanti uzothe phinda phinda esho leso statement eloku eshumayeza egameni likaKristu Jesu kanti noJairiro naye uzohlangana noJesu mangabe ehlangana noJesu uzomtshela ukuthi lona omncane oyindodakazi

0: Ngiyazama.
1: Umzulu ngiyaphila kwethu.
0: Ngiyaphila ngani yakwethu, unjani wena?
1: Ngiyaphila bhuti.
0: Eh, awasikhuluma naye.
1: Usungazana wangu kwane mfowethu.
0: Ambovu, uyaphila ngani yakwethu?
1: Uyaphila ngani yakwethu, cha ngakwethu. Usizi noma ukusiza umuntu. Ingxaki ayifani futhi ngithi ingxaki yamashalenji ayifani nomcimbi onoshalenji ohlelelayo ukuthi ngosole ukuthi wenze umcimbi. Mhlawumbe ngingakutelefona ukuthi nangibhekise. Ingxaki ivela manje umuntu ufuna umsize umane asize ukhehla kwami.
0: Wena mfoka Mbovu uthi nje no ngamsiza. Ngizwela ngokwakho nje ungamsiza ufike ngasikhathi.

0: emhlabeni kwaphela inkinga iqhamuka nomnini ongasikhathini
1: mfethu umuntu uyasiza umaasikhathini futhi umuntu
0: no
1: siza umuntu umaukuthiminga futhi umuntu uyasiza umuntu angahlela umuzi manje uzafuna ukusuka makhela lokuhamba umsizi okutushisa kalikanisa ngokuthi ngoba umakusekuhlula asasusha umuzi ukuphela.
0: No, mfaka ngcungumane ngiyakuzwa kolungane yakwethu. Nombono wakhe angiphikisani na uqinisile. Indlela ochaza ngayo. Dange ngane yakwethu. Kodwa sifike lapha ngintsizo mbovu. Wayichaza na ukuthi hayi no inkinga phela ivela nomnini. Ngakho ukuthi inkinga wayivela manje uthi nizobona ekuseni. No usize esikhathi inkinga isakhona. Alright, ngiphuthumele ndawo ngamnandi kakhulu. Nawo Gold Max uDange Boy Black Junior. Babethu boys cut cut the bag. 8 minutes past 9. Msakazweni wakho mkhumbulo ovala 7.6 FM uhlelo it's a music power lapha uSiyani ufacumisa. Sohlangana nje till 10 o'clock ngoba 10 o'clock ikhona pa hip hop music session zobe khona ku BPM. Mpek njengomdlalo mfowa Mkhize obe khona. Nami ngibuyile ngithi Mpek. Kale nangigcina bathi boys cut the bed bathi sazane abantu baholile abe 15 baholile sanibonayo engalwe 15 abangalwe sibe 15 mhlaka 13 ngoJune 2026 bathi weekend olutini impela asento asas

0: asithathe ithuba ebusuku sibingelele kakhulu abahleli balenkonzo enamandla kangaka. Sibonga uNkulunkulu ngabo ngombono awubekile ukuba namhla sihlanganyele kulobu busuku ndawonye ngalolu hlobo lokukhonza egameni likaJesu. Awu amen, awu amen. Sibingelele ke bonke abasebenzi abakhona abasebenzayo, sibingelele abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu kwelihle igama lomfeli wethu. Awu amen. Igama ke ngimuthanda isibongo esakwaZulu, ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe. UNkulunkulu wayizuza impilo yami ngimncane kakhulu. Ngaleso sikhathi ngangenza standard 8 ngama 80s, wahamba nami kuze kube namhlanje uhambo noNkulunkulu. Siyalwazi. Ngaphandle kokuthi ngithathe isikhathi ngenxa yesikhathi sethu, ngivumeleni bazalwane ukuba sifunde izwi leNkosi kule mzuzu eyishumi nanhlanu enginayo encwadini kaMark. Ngizocela nje ukubambele kancane ndodakazi, sizokudinga mangabe sesilokhuze. Incwadi kaMark chapter number 4 uverse number 35, sigcine kuverse number 39, lapho khona izwi leNkosi lifundeka kanjena. Ukuthula makube nani bathandekayo. Ngiyacela nje ukuthi sibambisane sifunde nanti izwi leNkosi kanye kanye encwadini kaMark chapter number 4 uverse number 35 to 39, la khona izwi leNkosi lifundeka kanjena. Ngalolo suku sekuhlwile, wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amanzi aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na? Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula, uthi du. Kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu. Izwi leNkosi ibandla alithi amen. Bazalwane bami abathandekayo, ebusuku uNkulunkulu ubeke nje lo mnyalezo mude wona, kodwa ngizozama ukwenza ube imizuzu eyisihlanu siwubambe wonke ngokupheleleyo. Indaba kaJesu le esiyaziyo, ngicela ningivumele nje ukuba ngikhulume kanjena. Mhlasimbe ngize ngifinyelele emaphethelweni ngokusizwa iNkosi. Indaba kaJesu lena emva komsebenzi wonke akade wenzile, ukhuluma nabafundi bakhe ke ntambama selishonile ilanga, uthi akuyiwe ngaphesheya. Ukuba nini bengizoyinikeza isihloko lendaba le, ngenzela ukuthi nongawazwa ngamavesi kodwa akhumbule uma ngabe esesekhaya. Bengizonikeza nje isihlokwana salendaba engiyifundile ngithi, ungayihambi indlela noma uhambo olungena Jesu phakathi ngoba lunobungozi obungalawuleki. Ngicela ukuphila la empilweni, uma uzophumelela kunoma yini ofuna ukuyenza noma uhambo uzoluhamba, ngifikele ukuthi ungalinge uhambe empilweni olungena Jesu phakathi. Kungaba uhambo, kungaba indlela, kodwa uma uJesu engekho, lolo hambo luyingozi enkulu engalawuleki kunokuba uJesu ube khona ohambeni. Usungatshela umakhelwane ke uthi ungalihambi uhambo. Uma ngenzeka ukhulume nomakhelwane wakho oseduzane kwakho uthi ungalihambi uhambo noma indlela ingena Jesu phakathi, ngoba lolo hambo luyingozi engalawuleki. No mangabe yini empilweni ofuna ukuyenza, noma ngabe yipi indlela ofuna ukuyithatha, noma ngabe iluphi uhambo ofuna ukulithatha. Lolo hambo umalungenaye uJesu luyingozi emangalisayo nengozi engakwazi ukulawuleka empilweni. Awu amen. Ngifisa ukukhuluma ngalesi sihlokwana ngaphansi kwalamavesi bese ngithi ngingakafiki khona. Uhambo noma iluphi umuntu alihambayo aluqale lumyise la yena
1: virtual DJ
0: kodwa lukele imyise la yena engafuni khona kuze kube ngathi aluyi khona kanti luya khona nikhona bathandekayo. Uhambo nje uma ungabuza abantwana bakwa Israeli bake bahamba uhambo kwangathi baye eKhenana ikhona indlela yeyinsuku ezizikhombisa kodwa bahamba iminyaka abanye baze bakhathala badikibala bafela endleleni ngenxa yenkulumo zabo ngoba uhambo lwabo kwakungathitha luye eKhenana ngoba lwalujikeleza kanti luya khona. Ukuthi into enza ukuthi bangaluzwa abanye babo ukuthi lolu hamba babelihamba bephuma eGibhithe beya ezweni lesethembiso lwalunonkulunkulu phakathi, noma belambile wehlisa imana noma bomile veza amanzi edwaleni. Awu amen bathandekayo. So ke kuyenzeka kuhambo ke luthi ngathi aluyi la ofuna wena ukuthi uye khona kanti luya khona. Uma lunonkulunkulu awukwazi ukulizwela lokuthi lolu hambo lude noma liyajikeleza. Thandini amen bathandekayo. Enye izinto engiyifundile empilweni yami masikula singabantwana, abazali bebevamise ukusibuza ukuthi njengoba ufunda ufundela ukuba yini. Ngithola manje lento ukuthi babebuzelani ngoba babebuzela ukuthi umntwana maye esikoleni izulu linda liduma othisha beshaya kunama exam angalahlekelwa isithombe salaya khona. Uma efuna ukugive up ngenxa yemvula, ukugive up ngenxa yothisha mhlasimbe abashaya esikoleni kodwa bese bemnikeza uhambo aluhambayo. Awuthanini amen mathandekayo. So ke uhambo olungena nkulunkulu luyingozi engalawuleki. Yonke indlela umuntu ayithathayo ingena nkulunkulu wokwazi ukuthi izoba nemesi phakathi. Uma umuntu ethatha iy'khwama zakhe ntambama ephuma bembuza abantu ukuthi uyaphi engahambi nonkulunkulu, lolo hambo lunengozi enkulu engadala amademesha amakhulu. Awu amen mathandekayo. Ukuthula makube nani ebandleni. Ukuthula makube nani ebandleni. Ayibo, ukuthula makube nani ebandleni. Into yesine engifuna ukudlula kuyona ukuthi la ohambeni nonkulunkulu, la ohambeni nonkulunkulu kukhona into okufaneke uyigade empilweni yakho. Lento ethi uma uhamba nonkulunkulu uya la akasharela khona, khona izinto ezimbalwa okufaneke uyigade ezalimaza abantwana bakwa-Israyeli ohambeni lwabo nonkulunkulu bagcina bengafikanga. Lithi iBhayibheli encwadini kaJoshua abaphuma eGibhithe abangenanga ezweni lesethembiso kodwa abazalwa endleleni yibo abangena ezweni lesethembiso. Sokela kulolu hambo nonkulunkulu kunento ezimbili nje ezintathu okufaneke uyigade yokuthi kulolu hambo baningi abanye esaqala nabo sihamba nabo bajike endleleni kwangathithi uNkulunkulu akekho kanti uNkulunkulu khona, bahluleke ukubamba lezi zinto esikhuluma ngazo. Lana kohambe noNkulunkulu bazane bami, enye into ebalulekile ukuthi awulokothi ukhulume into yala usuka khona la ukhona ngoba uzongafiki la uya khona. Bangizwa abantu endlini? Kulolu hambo noNkulunkulu awuyikhulumi into yala usuka khona la ukhona ngoba uzongafiki la uya khona. Kodwa ukuze ufike la uya khona kubalulekile ukuthi la ukhona
1: ukulume ngento ya la uya kona, ukuzu sheshu fige la uya kona. Abantwana bakwa Israel ohambeni wabo noNkulunkulu abangafikanga bathi besohambeni noNkulunkulu ehlane bakhuluma ngeGibhithe bakhuluma ngamathuna bakhuluma ngamakhukhumba kanti basendleleni yeKhenana basebefele endleleni into yababulala endleleni ukukhuluma ngezinto zalabo eshuka khona laba bekhona bangafika labe yakhona. Ukuthula makube nani bathandekani. Sengwatshela umakhelwane into ekudileyisayo empilweni yakho ubhizi nezinto zayizolo. Kunabantu esinabo siyowuqeda lo nyaka ka-2023 kodwa basakhuluma ngeminyaka edlule abangafiki nakuwo lo. Into ebabulala okholweni, into ebabulala endleleni, into ebabula empilweni yabo ukuthi uJehova usebabeke la kodwa bona basakhuluma ngezinto zalapha abasuka khona. Kula magona nbachandega. Kula luhambo. Awukhulumi. Ngezinto zala usuka khona. La wena ukhona. Ngoba ufuna ungafiki la uya khona. Ngoba ufana nomuntu othu uyaphambili. Kanti uhamba kanje. Bambuza abantu bathu uyaphathi ngiyaphambili kanti uyahlehla. Kodwa mawufuna ukufika la uya khona ufuna uNkulunkulu a compresse i distance ya la wena ukhona nala uya khona. Khuluma ngezinto zala uya khona. Waqala kulohambo wakhuluma ngezinto zala khona athi umhlabeleli ngibona imiqhele yegolide ngaphesheya. Bona la uya khona ungakafiki khona kulohambo kulohambo esihamba fanele ukwazi ukubona la ungakafiki khona ukuze usheshe ufike khona. Ukuthula makube nani bathandekayo. Lasifunda khona uJesu lithi iBhayibheli kule mzuzu emhlanu uvele waqala inkiyankiya lathi malishona ilanga kwathi makuhlwa kushona ilanga wakhuluma inkinga ngesikhathi sokuphumula ngesikhathi sokulala ngesikhathi labantu beyilungiselela ukuthi usuka delulude uJesu wakhuluma into ethi asuwele siye ngaphesheshe. Oh hallelujah wathi asuwele siye ngaphesheshe akangithi amen endleni maningizwa wathi njenga usho uqala uhambo ngesikhathi sobumnyama uqala uhambo ngesikhathi sekuhlwa uqala uhambo ngesikhathi sokulala. Ngafunda into ethisha kwesinye isikhathi akuzona zonke iy'khathi zokulala okulalwa ngazo futhi akuzona zonke iy'khathi zokuphumula okuphunyulwa ngazo. UJesu waphambana nemimoya wathi siya ngaphesheya wabanikeza nje igama elilodwa wathi let us pass over to the other side. Kona bathandekayo wathi siyawela siyangaphesheya. Tshela umakhelwane siyawela siyangaphesheya ku 2024 yila siyakhona. Unyaka olandela sizowubona amadimonelwa noma engalwi siyakhona usathanelwa noma engalwi siyakhona izimpi zivuka noma zingavuki siyakhona ngoba mkhulu ongakithi kunaloyo osezweni. Somebody shout an amen. Wathi uJesu siyawela siyangaphesheya. Hawu Jesu. Lishona ilanga fanele siyophumula. Lishona ilanga fanele siyolala. Kodwa uJesu athi siyangaphesheya. Na into engiyithandayo. One word from him. Izwi lodwa livela kuye. Ngeke ningizwe ebusuku izwi lodwa livela kuye. Li package yazo zonke ezinye izinto. Ukakhuluma izwi liwubula kanti liwuhlakanipha kokuphila. Ukakhuluma izwi abantu bangani understand kanti linamandla. Into ayishoyo uthi siyangaphesheya usho wazi kahle ukuthi sizazoguduza olwandle.

sishibe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol iya observer ngegama lika Jesu ngabahlabeleni isibongo ngiyakholwa ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka kwakunesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina Zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama kuba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane ngikhulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa ukubalulekile nanku umbhalo Njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso